0: session.
1: Nini nga tanan di ka tanjin tanam, inan di mere pei tama tanin di rejo ka. Muka maka nini gama tanjin pina taranan di ka nakal kun gama, inan di manangkaj pir rejo mabat kira uda. Ini ka nini warang uka nyu yang kada yo, dawi ya nat yo. Ini ka ku ngalar ka, pambamut nan di fain ngala kama ya. Ini nyi wana pei tama nuku mani ngala bangu yo. Uka maka nan di license kama manyimat no. Mumangi patta ka kanyi nga o, I chipa na nyinyi nu yu, ini ka check tama na nji rejo, I pay tama na on time. Pungalara nga ta check mamba na nji rejo nyinyi nu ka, ina nji kigere kata ka, ini ka nyinyi ka pay tama ko mani ngala wara wa. Manakatu yakum no kon, bea nga ta pay tama na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na ata na nji kai rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka, ini ka big problem na nabata ni.
2: FNR sponsor.